Twakiri yundi munywanya ari ku murongo wa telefone muruvuka ka telefone kiwe kariko karamugora ariko reka nshe simbira ku butumwa bwa nyangoma avali anye itaba ni muri Gitega igitondo ciza kubana biwe witwa Mika na Link mudame wiwe n'abavyeyi biwe abavukana na buno yanware na Dezir umufundi w'indimo kamoto na kamoni na veterineri n'uwitwa Bonifasi ngo abo bose bagire igitondo ciza.

0: Ni kumurungu wa telefone umunywanyi ndabona ka telefone kiwe kamugoye. Reka tubandanye n'ubutumwa witwa Mama Livingstone muri Eden Natasha Manuel na Nagoreti bari ngamu nyamaboko. Mama Ninete ari ngamu mu Gisovu Gloria na Era na Bera na Kireya bari ngamu muri Eden na Mama Chanela ngo abo bose babandanye bitagatira bakomere nkisima ya Dangote. Kugero cisa imwe iminota ni 17 abari kuba twumviriza muri mu mpinga itandukanye mushishikare kwandanya mugubwa neza. Iyi ni radio nuni kitiye turi mu kiganiro igitondo ciza. Alo ndagwaye mwaramutse neza
1: yavuneza muntu w'Imana
0: turiko turayaga nande
1: melas kumuhuta kabisa
0: warayimore gamera
1: asimi mata kabisa
0: aho ni vyiza cane gose amakuru yawe bwana
1: ibana ndashimu witeka
0: sawa twagiye igitondo ciza kurinde
1: wambere ni wonyene mpamuro
0: ndagushimiye cane melas
1: Kamuramenye semako bose mukora kuri radio ndundi kisi.
0: Mhm.
1: Le kamuno fasa wande nabana bandi bagira icondo kisi.
0: Mhm.
1: Yuri kwa yuri kumudana zawo sa tatu kisi mukiza nyaho ngawo mukati icondo kisi.
0: Mhm.
1: Le kamune buhanza ngawo mukinete icondo kisi.
0: Mhm.
1: Le kamune katu ngawo mu rugo bindiri yabana icondo kisi.
0: Mhm.
1: Le kamune sirite kumuhuza le kamune cyafana ngawo kuyisana.
0: Mhm.
1: Le kamune choma zaho yirere.
0: Mhm.
1: Aranda cy'icondo cyiza gikonyoziye tiene mu kinonko tiene mu isenda cyo mu gakara cy'icondo cyiza.
0: Mhm.
1: Abandi cyinshi na jamera cyo bose bagira icondo cyiza muntu w'Imana.
0: Ndagukengurukire cyane mera.
1: Komera komere bana utotu muraba ikintu umuntu bihinyanya kabisa ujya mu rongo 99 n'icyenda kukubera 88 n'icyo bibiri. Iyo se afata kabisa.
0: Yego cyane kabisa nababijijwe nabo nyene ico kintu barakizi cyane ni muhumure ibintu biriko bifata umurongo mwiza.
1: Sawa.
0: Reka nshema nanya n'ubutumwa bwa Chomozi yipfuriza igitondo cyiza umudamu we n'abana biwe. Na muntu yanwari buhanza na Dominico Muzungu Nyange Livingstone Nyaranja Martin Makadu Mateka na Mugirigi na Bera na Evelyn na Donavin na Bigora bagabo mukizwa Kajwi Damian iri kumudanda za ubushaza ngiri abandi Mubabe na Jamali na Etienne na Kiramvu akalimbo ngo niko salama niko abatuye Chomozi. Reka twakire undi munywanyi ku murongo wa telefone. Alo.
2: Mahoro.
0: Ndagwaye mwaramutse neza tuyaganande.
2: Yara mwana Claude nga wamenga menga ikihanga ku isoko.
0: Claude iganga nga ku isoko mwaraye mole.
2: Acha twaraye mole mutsama.
0: Naho ni vyiza cane ikoro. Igitondo ciza kurinde bwana.
2: Igitondo cyiza kuri wenye ne umpaye umurongo.
0: Ndagushimiye cyane.
2: Nuko ari mu bihinga by'ibyuma.
0: Mhm.
2: Bari dusangire kanibonere abamenye sema ko bose bindi ndi kirisire ndabere igitondo cyiza.
0: Yego.
2: Rero kanibonere uwo bate ku tina jawa cyangwa igihanga igitondo cyiza mu neri kenda igihanga cyangwa giye da mare ya muri za cyangwa kubera igitondo cyiza.
0: Mhm.
2: Rero kamwe cyangwa mu kwari mu nenge za cyangwa ne kumusenya igitondo cyiza rero iki gimana muri petro afa muri petro ana muri petro ati igitondo cyiza.
0: Mhm.
2: Leka niwe nero desi ngwa mkire nga tikitono chiza nga rubiri nga mkanyosa tikitono chiza Krafiri nga mkini ndo tikitono chiza Diane ndo chakini nga mkisara tikitono chiza Fabi rove nga kumusara tikitono chiza Leka niwe nero desi zina Gabira nga kumusara nga tikitono chiza Diodo nare hafizine, Silipesa re hafizine, Gabira re hafizine tikitono chiza Leka mune estera hali ya mnushubi mune kote mnushubi Nche mbona jima mkarugamba, kachukwenye mkarugamba na wanezine mkarugamba tikitono chiza Eza mune mungere nanda ikite zahari ibururi atikono tida Satura kare ya mwishatenya atikono tida Atahiri imbo
0: Ego
2: Ewa na utunda vila kazi imbo karoza mhando jipange sawasawa kabisa kacheka waneze
0: Ugiri beptiza koronga higihanga
2: Nego na haru mgiri kitondo sida nga ukundo ndi kilisire Tugu mita kui kuminongi tena ni tena ni isi tena katika ni du indro Mgama nilikira samira nane zamara rama mwinyanyore
0: Sawa

0: abo bavingo duteramira inka haba ariko barakamagira kagwa babananye bagakamagira nta kibazo
1: kabagwe neza
0: yego
1: ariko rero ni nkora mu binda gukore mu baga
0: wakamagiye kenshi
1: kenshi
0: ngo sokuru nabavuze inanga
1: ehe wabitoye
0: Ikintu natwe twe turimbiriza ibitito ibitsokoze kabirindi
1: yego
0: abari zuteramira ko
1: dufashe guterama barige nabari ariko aratwumviriza
0: nabo bateramira inka bose
1: bose bose
0: nuko nuko
2: Mundira nipoga nipoguru tani pogwa nkhabe ushenza birebire taba tari nkomagende Kumu na bidhaa kumu muyangu muyongu na kusara heza rai nyele kata heza na igu mani yunga niyayo kane ni nyambi boni nyangi kanyanyi ata boni nyezi kanyinyi ni wabara imo ajwe shumoro no mukondo mukoga wa itarata da heza na itadra ni jendo ni bisima bitasira matimu mukoga wa nagishu kichiki ni viza bakechi wa chiki kukumba diyo hana heza na iku na maiti ya mita kuku nga iti ukiriza kuyu hira mati shishikara kuku yisu vila iti aramu kuwa kawanga na kamiru kumu kawara yudansi teo kutia kuku himbi nyara zikira kumba Nishukira mkishuku ni hachu mkono mkechu la nshira kashe mkirati ndi ukuje kura wa kibu mba tirenze kibu nge na jani ya maa ingatu kira mika butu ngezi mazala minamire nye ina habara kire tira renze kibu mba tu mba tu ya Chana yata ndegi nimbele kura wa shazango yese kukombu kukombu zuru nira chanda hata kwa zuka kukita zira huni kama na maa na kamru nyana munya nani nyanga zika saga ni nyambu zika kume Chana hata ndako mitaka kabo kara kara mani kenda kuwa ichu kashiro kori chumi chai kata wa sabda waka sanga na kata ukana mizera kukia muzera kutunga kuna kena

0: Radio y'Imico Kamba. Akunda kumviriza radio kicyo Radio y'Imico Kamba.
1: Nuko duteramire inka reka rero natwe duteramire kuri bimuhejwe kudutondagurira ibitito ibitsokozo eka n'ibindi byinshi byaranga batsokura aho hambere iyo bateramye.
2: Ego
1: ngaho rero Jaco n'umugani w'iki?
2: N'umugani w'umwana w'imfubyi.
1: Umwana w'imfubyi.
2: Ego. Abana b'imfubyi ariko ni bari gutana. Hariho abusanga ari imfubyi.
1: Ego.
2: Hanyuma aba batunze bakamenya yuko ari imfubyi. Bakamenya yuko ari abana nk'abandi. Nabandi batungwa
1: yego
2: babatunze baswa ari imfubyi aho kubateza imbere bakashaba bashikanayo iyo tuvuze kubashikanayo
1: nuko bica
2: aha nuko rero aho hambere hahise habaye umugabo n'umugore hanyuma uyu mugabo n'umugore barabana bamaze kubana baca babyara umwana w'umuhungu uyu mwana w'umuhungu amaze kuvuka araba ngaho arisununura se wiwe arapfa urazi yuko rutararo busa kumbe rero kwara twumviriza harabaraye busa batoye kamite ni kubera teko turabashikiriza kino kiganiro hariho nabandi batararo busa hagere rero rupfu rero ntiruraro busa umunsi ku munsi umwanya ku mwanya ruguma guhereza abantu rufise umwuga umwe hagere rupfu rufise umwuga umwe umwuga wo gutwara abantu gusa ndakindi rukora wa mugabo amaze gupfa wa mwana yagumye aregwa na nyina hanyuma umwe nyina wiwe nawe nyine yaritava imana urumva yuko byaciye bibi ibintu bihambaye wa mwana abora se na nyina hajya ngo uvunitse acyajya gucyumbagara ntibabeshe abone base gukuru babivuze wa mwana yarakuze buke buke aguma aho ababyeyi biwe bamusize mu nzu bamusizemo niho rero hagera mu ijoro akaryama amaze kuryama akaca haza ibisizi mu kugira ngo bimurye uzurabe harya inzu itagira umuryango imbeho irinjira n'urugo rutaremo umuntu w'umugabo uwo ari wese agomba kuza kwigira ibyo yishakiye canke uzurabe n'urugo rutaremo umuhungu hari abantu agomba kuza kwigira ibyo bishakiye mugabo ari w'umuhungu usanga ari ibintu bihambaye usanga

0: Clovis ngwavuka muri komine Musongati intara ya Burunga muri kano kanya ngo ari muri vire ngo arataje papa na nyina wiwe nabo bavukana abo akaba ari Dorine Belize Elise Keve Kenny nabo muzi ku izina rya Clovis ngo bagire ijoro ryiza karirimbo abantu sibomana mugace kabanezereza ni mukanye
1: kwa kanisa lake tabia na upendo wake Yesu kwa kanisa anatufundisha.
0: Alo alo,
2: Santos Santos mwiriwe
0: amahoro
2: cyari mukinindo ngaharuguru ya Karave.
0: Yego,
2: avugana buhanza.
0: Bwana buhanza ni sawa
2: na mahoro no kuri twashimana
0: byo ba nibyo
2: nakapura kaguye ibintu bimeze neza.
0: Ego,
2: turagiza kuri wenyine n'umuryango wawe.
0: Aha,
2: amezi makuru yose y'indo ligitiye bagira turagiza. Kamune karaferi ngaye fanzi fanzi yakumvise.
0: Ego,
2: ate nduga ya mugore mbone wa muryango wanje bagira turagiza kasinga mu rugo bengira abandi erike ngaho mu rugo n'umuryango wiwe. Kase mbona ana muri veti wati kirijoro giza Dominika ringai kiriri kora bagaza nga mukini ndo birungo nga mukini ndo nolopen nga mukanyosa kirijoro giza tege gamu nga musoro kirenge nga musoro rekambonera saremi ati kirijoro giza yona bine ari mwari musigara nga muruka umutama kumwana mwari nuwehe nari magamba ati kirijoro giza eka mune songwe tukwe kuzo badari ati kirijoro giza muri rusange ngiye nahize studio atende ndi kiyitire kubanza arabakunda cyane mu ngiri joro ryiza atuma ka karirimbo ka dipine na rutana akari koko tukaba nahe kabana ajya muntu w'imana
0: ni nyuma y'akaririmbo

0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro y'Imana bane ntawe.
0: Amen, amen. Ninde twakuye twakuyuri he?
1: Kugana na ana muri vetuwa.
0: Ijoro ryiza kuri bande?
1: Ijoro ryiza kuri wa Ben Claude.
0: La la la la la. Ako numva ko ari Santos kweli?
1: Ya. Biranchanga Santos.
0: Wewe umaze imisi udasenga?
1: Biranchanga. Mazimisi magadhano ale mashetani.
0: Ya, nukuza. Nukubabwira abazi baragusengera bakurambike kw'ibiganza.
1: Na cyane cyane nawe uri mu muze muranse.
0: Twagiye.
1: Agere kamane n'umuryango wawe.
0: Ndagushimiye.
1: Kamane n'uwari mu buhinga bw'ibyuma.
0: Ni Mati abona Yezu.
1: Abarandabira akaririmbo ngo ijoro ryiza.
0: Gasubira mu ijoro ryiza.
1: Ijoro ryiza. Hamare semana papa na mama. Aba tuvukana bose cyambona juma mukaruga cyambona korobisi mu shubi na dabwa mbona isango tumugaseke buye mbone wita gihanga na wasenye gihanga na korobanda sigira ke dabwa kwitime aha okay okay santo
0: ariko ntavuga bagihanga yabandi atari gwawe
1: Iyo urankoreye ko cyare kampane adriye ngamukinanira.
0: Ehe.
1: Ujye mbona n'uyu ukaze ramukinimba mere bari wowe yarahenga mizara bahe.
0: Ego.
1: Ako kari imborero.
0: Aho.
1: Reka simba gatura asha. Abantu bose bari ko baranyumbiriza. Cyambona n'uyu unya bita Rodrigue, Rodrigue kari ngakumusaga nabo bari kumwe bose ati mirambire bari mu mpimba.
0: None ko niwe saho twakuyuriye.
1: Umwana ni sanda yakwendi muri vetu wa miyagata.
0: Uranda mukiriza umukuru umutumba.
1: Ibagawe umukuru umutumba na dam dam dam dam dam

umurongo wa mbere turugaye umurongo wa mbere mu minota 8 tuzoba turangije ibiganiro bisigura yuko umurongo wa mbere duce tugara atugaye umurongo wa mbere hasigaye wa kabiri mukanya

minuti ine tuzoba turangije ibiganiro mugabo turashobora kwakira umwe ku murongo wa kabiri hanyuma duce turangiza ibiganiro byacu turashobora kwakira umuntu wanyu umwe duce turangiza ibiganiro byacu akaririmbo kagasunika rugi